0: kirelala wano wene wetuli. Tanika kuikira na muigogo. Muna abantu ba nebi korobero. Abantu wa kolemi zemi kumadi oko. Kumbala madamadi. Ayi ifebene tunabanga teleo community awareness. Nitubanga tuenigire mwino. Polisi ya idaku ida kuno na mirambo. Polisi ya idaku ida kujasti kubwa na chiche chibe idewo. Katingo ya mazo kubanga arumuka. Aba mazo kubanga kolemi sirisini.
1: Atela idaku ida.
0: Idaku ida. Because ye idiwaso ulo kutembele.
1: Aja kuba lazamu. Atenga
0: polisi ya kuba. Kuba. Abasirikale betulina. Nga ba kumadi na abatono. Operations dinakubanga ditaandika nifebene ngawa na charu. Mubeo nga mchidi. Ntia umutu muyaka. Waba mulambu usitegele nga mchidi. Nga mulambu uzi.
2: Amazima galindi ebisi ebisi nga abantu abe nigira. Aba jia kumialo. Bitu ndu tundunga abili kuchiku mibaba mbezi ba misango.
0: Ayo wana kumialo. At least kumialo changu chakubanga tuhandolinga. Kuba joji inobu kulembeze buli serious. Ayo kukuna umiga kuna na irogo. Wikile kuna kuna paka wansi.
2: Anti butiobo na okuso mozi mwe kuli. Basaba polisi ya marini. Batu ufumongeri ya indi obe ndala. Obo na marini ya tagisa saidi yao. Igeba loku vebu tagaya. Okutu kakutabe ni edama sanya na zediri gale. Mbulabu kumutia basa adaba kuma kumadi yoko.
0: Bali kwa elaba tono. Tiba mala.
2: Kwa ulikufu nabu nonji. Okuso kuliku ni project sida government ya diruani ingira.
0: Kati bali ya yori project
2: ya government. Maluti bilioni projects. Eda government ya dikuluwa ni ingiro. Kwa weva, kwa kuila mbubuizi wa misango. Ina kuwa corrective effort.
0: Yes.
2: Butagaya. Ni kayunga.
0: Bene na bene wikule muamulimu.
2: Ichibwe chinaba kitiyo ntibuta gaye sovolo communicating ni kayunga kule. Ntibana kitu futu linaa tuze kuhuyo. Hava tuko senu.
0: Alikuideyo.
2: Alikuideyo. Kida sovoka. Kupa tuikize tulobe. Uja kuwa ganawa soga wafa kunonga baja kule.
0: Yes.
2: Bogera lu soga inga bezi ba misango. Ya gana waga ganawa wafa kule inga baida kuno. Nga bezi ba misango. Ate chinochi la gante yo team. Bwave na ini yalu mkiraba. Alia dene chibida che yeye kweka.
0: Aina watu ukira.
2: Mubeine. Naba vakule ni baida kunobona maina yeba sobo lukuba angatebe kweka. So ina kuba corrective effort ya society zibiri. However, wekuba kumalini, chikendeza ku, ebido gozo bebiyo ya ni baide nga bido gozo ino kulumu kila kumadi. Sensitization ya yu mtu, omuntu alikuwe ugobwe uge kumadi, tosobo la kukompitinga naba malini baliko isa speed boat. Bayi mungeri yona. Uluo tuka mwene kisira. Yena anda ya kuketa. Amadi ya kuga kuketa. Wawani kango ina kue gani.
0: Hai mujamu nunye pakali. Odi chewe ta amadi baba wangi. Wawugaku.
2: Ati zoloniko wala kuma. Zeniko
1: wala kuma. Ono msaada.
2: Niko wala kuma naliku kumadi.
1: Msaada yali ya buyende.
0: Kukube hili.
2: Cheni kuogera chidi. Naliku kumadi.
1: Bulichidu wa chidi.
2: Amadi yago. Iwoli kwe ugowe uge. Muna ande yu ngatoli mkuguino tosobo la kuba yudachi ikasa tunga tuweze kunguru kizira yu
0: banabana barunji
2: tosobo la kuba yu gati
0: iwe okumana abana barunji owa nabana weda nibe iba omwana baida baiba yali bajeta KH watch something hadwe yali mchibu geyo Kampala abaye nabaiba bageme mundu bali ngaburi wamu bale msani polisi okutu ukawo kati abaye betu nena kudino bandi mutini bala abaira.
2: Andi buti bwebula umalini nga abana bana.
0: Omwana aba avugana kusinga wa marini.
2: Buti ni jeki wojo ofunira obuki akasera akazibu nga tochangu wire buti. Bana abave kuluka lubeire batanike kwa basipe iro batanike kuba ikwibira ku mali.
0: Kumadi kwene kungu.
2: Ojawo ne mirambe jijo kunkumuka wasobolota asecho no kitangira nga chikai kutoka kwa yerevu. Ena kuba marini.
1: Kale chika. Diwe semwenda ne divire kusawa e 12 edo kunchu. Katsweke tuumule mukatono tulikwira tsuje ewa sekandi Hassan Junior atukobere kunsunga edhiri mu district ye Mayugeyo omwana yagwire muchayi yavambula mu bwensi idasubira okubanga ditutusa kuzana akazana akabusogaro yo bingo mnaifoli tambulanife osubira okuwangula sente kuncho kuno kuna kulwa lero choino kulage Simoni Gesta ibiri mwenda msambi standard hash bajja kusala enkumi ibiri kulaine ye ya MTN obe ya Airtel yo kumokuzana yo kumokutangaza mkisejo kuwangula idakuwangula emitwala 10 emitwala 2 emitwala 5 naka kaida kalamba mprogram weno the chain oludegire kuncho okuna kulwa lero
3: olusu gandiko season 2 wuna kubye kodi tandiko olugendo lwa kuwangule chape cheitaka buti nga we wandisu na umutolo mlele gongo we senti osoba lwa kuide wano ku reception ya Busoga Royal Radio obo kube kunoti musambi tanu musambu noti mukaga abili nandala chinana na munana. Olusu gandiko, chapa cha itaka mungalo.
4: Owa boda, ndide eti ayinetagwa kujia kumulimo idono ne kuwaneka.
5: So, they don't answer what you ask.

0: kuna abana bafukta kiza kutayaya no kubalika ngateri abalondola
1: ngechimbe kya Ebola chikeri senkuli mu bitundu ebyendawuli ebiwanga Uganda abalingirira ensonga ebyobulamu okuvwako mu isaza ery'isibantu ery'obugweri mu district ey'obugweri neralo omukunguli amyuka akulira ensonga edokusomesa ku nsonga ebyobulamu okuvwako ebugweri mweti assistant health educator omukyala mwagali Grace wabaire mukulonsa ku nekiyemba Ivan amutegeziza ngoba bataide obulungi embeera edokutangira okusansana kw'ekimbe kino mu bitundu ndebye yo ebugweri asabye abantu ababulido okujja maiso gondera ebiragire byatibwawo ekitongole kyensonga edebyobulamu
2: buli mukaseera akazibu akobulwaire bwe Ebola baba balamusa abantu kibabadde mamungalo okugwa mu bisiba nti bali kulamusagania bulwaire bubitira mbeera mu mbadi agatuva mu mibiri bw'olamusa omuntu mungalo ng'oba alina entuyedo okuba agalala mukaniga akakanje ino obumu ku bubonero bw'osobola okutegeerera ku kukola kwidukana kifuba kuluma abandi n'amaiso gataninga gaba mamyufu olususu lwaida kulwashi oyinza okwesanga nga ogira okufa ng'oli kuluma omusaayi mu bitundu nga munindo mukanwa gwotaidi buviire kuki singa omuntu aba n'obubonero obufaano tinoobwo bamutwale ku irwaliro lyona lyona eririmu ly'okumpi basobola n'otegeeza
1: atwala mu ensonga ey'ebyobulamu ye okuvuga ku district y'ebuvuma ne Dr. Kanyike Baker mukulonsa ku n'obwe ifategeeziza nti ebitundutundu ebisalama byagavuwa mu bitundutundu eby'ebuvuma n'okugayita mu nsi nga eya Tanzania kyetaagisa okuteebwa obulungi emiwaatwa ebbeokuba nga batangira abantu abatambula okuva mu iwanga lire okwira mu iwanga lino obaolyawo kyandyongera okuleeta obulabe obw'okusansana n'okutambuza ekimbe kino mu bantu ababulido asikirira abavubi okuba obulindaala n'ogondera ebiragirire ebyo
3: ku nnyanja kuliko emiwaatwa mingi egiyingira mu nnyanja tulabe nga tubeera bayonjo tunaaba mu ngalo n'amazzi ne kasabbuuni tuleme kutunuulira kasanitaiza ako buli bwe tuba nga tulinnya eryato tuva ku lyato tugenda okulamusa ku bannaffe tuleme kwata mu ngalo tuleme kwewa haga tulabe nga tukola ebintu ebyo ebitaleeta contact mubiri ku mubiri okukingira Ebola
1: ngobizi za kumbali ya mawulira agandi ekyancho lyoluna ku lwaleero ab'obuyinza okuvuga ku mu bitundu tundu ebyebutagaya banweziza bulungi ebikwegwito nga kyebali kwetaaga n'ekitongole ekya poliisi okusembeza obulungi abaisirukale ab'okumaadi kiyambeku obufugaza emize ed'obuyibi edifuuse baana baliwo okusinziira ku isentebo w'eigolozi eryo omwami weiswa Atanansi w'abaire alonsa ku n'owaife akobye nti ensonga ed'obufugaza abaibi abali kujanga mu maiso okuyiba abantu kyetaagisa ekitongole ekya poliisi okusembeza kumpi lwakuba eri abaibi abali gufuulanga omugamo okufu okujja mu maiso okuyiba abantu webiyita bulungi ku maadhi kyokka nga kyetaagisa obukugu obw'endawulo eriyo omuibi gwe bafubuutuire era nga yawonye ku kata okumuyita era nga kyaleeseewo embeera n'epoliisi okuba nga ewambaga z'amasasi mu ibanga okutaakiriza abantu ababaire bavuire mu mbeera bamumize omusu ebisinga ku mboozi Atanansi abigemesa Sematimba Clovis
4: abatema b'ebipanga abayisi ba kondo mwami sofwa aidiolwa lero ku kyalo abataka bekolamu omulimu bageme engoma batintimya poliisi yazingiza agezeza okwenda okubona nti atuusa ku bantu obulabe poliisi ebaire nga eri kumpi yagirariza okuba amasasi mu ibanga yatulumuka kutwalumirwa okumugema tusaba poliisi ya Uganda butaga yeno yetoloirwa amaadhi kyokka ababe balikozesa amaadhi okumunanga nga bage bakozesa okuwuga okugolola kule ndikusaba batuwe butagaya bajige abasirikale aba idea vya amaadhi malini ngesobola okusaba kuleeti mangu yaba ngebasaba kubalo bakutambula abalini emyalo ogwe Kalugu mwami Kidaga mwami Mulinda paka ya Busoroko omuntu omubi yena yena oba kyetaagisa kutandika kugaba lisiti to omuntu aliko nina lyato n'okumubuuza lwaki alikutambula olwoisaawo eno gye tulimu ono sofaidi okuwuga amaadhi era abe ne kagwire bwa mu maadhi yatandika okusaana okusola okujja kule ku Bugerere
1: omukungu siniya kumasho ofisa nga nalingirira ensonga edebibi nsuula n'ebibye ningiza mu nkola eyiye emirimu okuvwako mu bitundutundu bire ebyeidinda omukyala Betty omukungu ono ng'ava mu yafeesi y'omukulembeze ow'eiwanga era nga naliiringirira bulungi enteekateeka omukulembeze gye yataawo ey'okuba nga babangula bulungi abanansi abayiwanga Uganda n'erala abaisuka mu nkola eya Presidential Industrial Hub omukyala Betty Aguti avire yeeyinamira olw'omuwendo omuswaba ogw'abanansi abaiwanga abavugireyo obubeewaayo okujja mu isootwala abaana ba

0: katikiro wa Buganda omukuru wali Simbi bingiremu ebyeitaka wano kusinzira ku mboozi nga basobola okubanga bajanda bakoba nti omuwala ono babirye omugenzi mukaseera kane yaziikibwa ewaibweyo kulwambidirwa badadabe mbu abeire ayina eitaka eryasobola okubanga limuweebwa n'abamu ku b'ekika era nga ettaka lino mbuli afamire ekeduwera ku lala lukumi lulambirira n'eryasobolera okubanga livaa ku omuwala ono okuyitibwa gulabukedde osoma emboozi eyo. Bukedde ku muko gwa ssanyu olwaleero atuleetera ekyana kiwala oba kaana kawala kanololo bakese Salome Salome bangi bangi abasinga gwe beyidinga bangi bitsi wano ng'akanti nze mundagaana elugogo elugogo ejja kubaayo ki ejja kubaayo omwoleso gwa bride and groom akoba nti nze ndiyo so mwe abali kwenda okuba nga mufuna akanamba ka Salome ali wano yasoma munaife akoba nti nze nasoma ebya designing nasoma arts actually yamuwala ono yasoma industrial art and design yaka ndi wano atenga ndi modo ebya fashion nze ndiwo wano ku mukogwa bukedde ogwokusatu abiwandiseeko bukedde yakuletera wano yakanti ajati kulusumu yali mukamuzata bamulese wano ngali kubanga avumirira abaana ababuwala abajja ku mutimbagano okubanga babisegaali mu baana abawala banaibwa kanti chemukole ekyo tikirungi mwina kubanga mu banempisa wewaawo nze obufumbo buyugayuga buli ssaawa njawa wa musada wundi wano bukedde yale tembozi yomukulamanikibwa nga Joshua Baraka omwembi ono yakanti yasima baba we mirimu ya mukoleramu we wawo ya mutengu wambu baba we yayenda Joshua Baraka ajja asoma obusawo wabula omwana ajja okumaliriza nga asomye bwembi azingaingira obwembi ate nga tiyabusomerera Museveni alagire banonenkereze ku buwumbi bibiri asatu na kalala akasiimo akalina okuba nga kaweebwa abo abaadirwanaku wabula nga buli omu mutandikwa nga alina ofuna emiliyoni itaano undi baamaliriza nga kanti kati muyakuba nga mufuna emiliyoni ndala n'ekitundu oba ku muntu eyalwanaku dibadde gyakola ki nze niiwe tituidi buli omu yabuuza ekibuuzo nti muna linaakola ki zena td wano bakulengeza emboozi ya muwala wa Paulo Kafero wano bakuletera Stella Nantongo ngali ne muganda Stefan Mukibi nga bakanti ife tuli baana ba Kafero oba DNA kobetya ife tuli baana ba Kafero URA ekubiriza parliament ya kanti mwina okubanga mutukobera ku ngeefe ab'ekitongole ekikulira okuwooza omusolo mu iwanga Uganda tusobole okubanga tuida tubeewo nga muli kubayisa amabago nga muli kubanga muteesa ku mabago agaagali ku kubanga bana Uganda basasula omusolo wano kooti eragire omuntu aba abadulizi abaayendebwa okuba nga bakekebwa okuwa ku Dr. Besigye obudulizi ni mwine Obed Lutale baleetebwe mu lujjudde basobola okuba nga babitebya nga buli omu alikubabonaku omukulu atya bwe yayenda okulya munsi olukwe olukwe lwali lutya wabitegeera otya byonna byonna babimubuuze Irani ekubye enoni ya America mu kagolo ka Strait of Hormuz ekyongeire okuleetawo embeera embi n'obunkenke mu kyondo kya Buwarabu biri wano mu bukedde bukedde akulaze engeri abagayiga mu kibuga Kampala gye bakyusisa mu kibuga kati kiri kwaka batawana ebizimbe kamaala mulimu ekizimbe kya Swift Plaza batamu ekizimbe kya Saint Point byonna byonna mu Kampala awo batamu Hamis Kigundu ekizimbe kyazimbye batamu ekizimbe kya Nabugabo n'ebizimbe ebindi wano waliwo ekya Shint Center ekyo kiri awo ku Jinja Road waliwo Clock Tower Mall yona bagikuteeremu wano obone engeri gye yakamu era n'efe erinda tulina ebizimbe byaka muli mutato win mwaba mu Abra Supermarket awo I think bakyeta ML Plaza ebyaka tibiwaireyo
1: biwaireyo pozi naiga
0: Igara yaka.
1: Tako ku main street.
0: What's it? Kaka veye yo. Bigambo bya bukedde TV yange nze nenze kubala balaku bizimbe kye byaka muidinda nga ekibuga ekikulu ekikola busoga era ekibuga namba ebiri mu Uganda. Ekisaanire okuba site kyenda kuba mu bukyona bakifuula site. Anyway, atuwe World Cup akonkoine wano bakanti omukuru omuzani wa Arsenal amanikibwa kunga timba ebya World Cup lero be tajja kubanga asobola kubanga amukuba ikiriza bukedde ono mbenga muzingira ku wano nga kanti jo mugule obona aba Brazil Brazil ni Misiri engeri gye basobole kubanga bakola era no bakanti Brazil ekubye Misiri mu mupira Brazil ina banene ki ni Misiri oba Egypt ina banene se mukirize bukedde ono muzingira ku wano nga muwereza bakere beife abasobole kubanga muuna mu butalo obwenda ulo abali ya kyabazinga marketi bakere beife bali kubanga mukoera mu ebugemba ogali awamu abali mu amba koti na

obusirivu kinana na buna n'obukutu kutu busatu parliament yabisa embalirire eyo iyo mwaka omuyako gw'ebyenfuna oguli kuiba okutandika omwezi ogw'omusanvu. Olunako olwenkyo nga ikumi na lulala olwokuna iwoli kuwuliriza President waife oweiwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni naido okulembera mwente ekateeka Yoweri ministere eyensongedde ebibi empiya emuyamba kubuyambe kutubukiriza buvunaanyizibwa bwabwe obw'okuyinongola abanansi abeiwanga lino butimpagano okusinzira ku mubala ogwembalirira gwizamu isuubi kikoko okusinziira ku ntemateme y'essente wetwidogiringaku emalamu amaani nti essente edda kujja mu komasho agulikalica ebyokulima nga tibyakulya kwonka oba kidda kyonka aye nga omuntu asobola okulima yatanaku n'okutana ebyokuzimba amakolero mu iwanga ebyokutuusa obuweereza ku bantu ababudde service delivery digital transformation n'ebyokunoonya obutali okuba oti kirungi n'ogwa omulamwa essente dijja kujawa nkukutegeeza nti essente disinga bungi ku mbalirira eyeiwanga Uganda diri kujja mu kusasula mabanda kyebeeta debt servicing era ng'ebitundutundu 40 ku buli 10 ebyembalirira biri kujja mu nteekateeka dda kusasula mabanda ag'eiwanga lino erya Uganda iwoli kumpuliriza kitegeeza nti ebitundu 40 ku buli 10 nedde essente obusirivu etiriyoni 73.4 kusasula mabanda

0: na kaide oba nakaseera eteewa obuuma oba ebyuma ebikebera ndaga butonde ndaga butonde ng'omwana akaali muto wabeewo enkola mu malwaliro gona gona aga gavumenti nti omwana bwe bazaalibwa bakebere ndaga butonde ng'omwana akaali ki muto nga bona bona obupiso bwa polio ebintu oti n'ebyo tenda kumala bwire kubakubamu awo tujye mu maiso
1: nga twogera ebintu bino kyetaaga tumale okulowooza ku bika by'obuzadde oba ebyabazadde omuntu gwe bayita omuzadde waliwo omuzadde nga yazaala omwana we yenyini ayi biological omuzungu gwayita biological son
0: omwana kenekene womuntu mbu
1: son oba doto womuntu mbu
0: yes
1: waliwo gwe bayita guardian naye aba muzadde oba tomanyi mwana gye yava oba tomanyi ki
0: abalwisi bakuza
1: omwana akuvunanyizibwako
0: era
1: bwoba omukuzizza ng'ali maka agenda n'akuwabira n'okuwabira olw'obutamuwa byetaago wadde okumuweerera kubanga baaba mwana wo kaakati ebika ebyo bibiri ensonga gyo njagala okugamba omulembe guno bwe gugenze guba ogw'omulembe ogwa sayansi ne tekinologi najjirako bireese obuzibu nze wange wa taata wange omugenzi Hajji Kassim Musa.

katumutu walira invitation yaife emusaba okuba okolu olunaku ngalo tulikuwa na chinumo che chikasi nze kukuba mbeire kolu olunaku so babo ifo wechiti wakati kilo waife mufawala asimye yakati mwide yuka mwide so tujakuwa katumutu walira invitation yeyo emusaba okuba okolu olunaku tubonekenga tusalawo chinumo che chikasi nze kukuba mbeire mubuso gamuno so ko ena kwedo mwezi ngabi na mukaga ena kutumazo di salawo ngawe na bakobe ile nito luwa lero rujo kubanga tusalawo ena ku edo kubanga tukwaduka owebina okobo otie na mlesao awe bale kubanga olio abantu bakobe ile nti bato yaba kubiabe mbeire mubuso ga eja kubaya na mungarwe mdiswikti yei ganga na mungarwe wetulijo kuba okuingira dija kuba enku mitanu itanu donka atenga tebo ya mitu walo tebe jakuba ya mitu wala bidi woboyenda kutiyama omutu walo mulamba VIP tulina ngeje lulichi settinga nga buli muntu anumirwe tulina tebo chindu cha misana chindu jakuba cha misana tebo ya mitu wala bidi ya mitu wala bidi ate tebe baka bantu mukaga baka bantu mukaga nebyo kunwa anebyo kulia kutebo oku abantu mukaga then VIP omutu alo mlala VIP then okuingira kwa nku mitanu itanu yokatosa sura itanu nga tukamunda weia tujakuwa na mungalwe tulijokuwa emisana bato bato yaba beire mbeire chakasi nze chinumu chakasi nze kukuba mbeire tujakuwa na mungalwe au ena kwedo mwezinga abiri na mukaga manager Ashraf okobote na mungalwe oya alibitamu mpia byabo nekanga bitukate bya zungu wale ino manager Ashraf na mungalwe big up nkutumira kwe bali kubanga munange we na twegese commission echintu wakobote zena fanta tija kubanga nkule kulira munte kateka ajolimu tongera kwe bazaba bantu banjino ni woli kwendo kuba sponsor ni wo muntu che omuntu che abacheta batia achinomu nge woli yonga ngoboli na business chowe na business chi ngoli kwenda kubonanga oba sponsor muchino battle yechivulu chino echo kusalawo mubaire osobola kuba ngonkubiraku onkubiraku twabonekanga tukuta mu ba sponsor ranga tubonaka sende ko tuwayo ku muchivulu chino chokatamuko waba sponsor battle yembeire tujakubawo misana ona kululi balwa kutanu misada perekete ulibalu wakutanu na mungalwe wetulijo kuba bato yaba kubyabe mbeire tulina bukoli buleire eriva mkafero webusoga tulina echinumo echa wakaima tulina echinumo echa bazibu fahadi ena kwedo mwezi ngabiri na mukaga omwezi guno soka tikobe na chaliwo akobele chaliwe ndi ena kwedo mwezi ngabiri na mukaga tulikujamu bato kusalawo chinumo chi etikasi nze kubanga china omwembi atenga chikuba ebinumo tituja koma kukwemba kuonka buli chinumo chijatu la gobu kodi obu gayo chijatu la ga wajaba o section yoku kubembe ile nga mwembi azira wo naba chininga kuzira tuulide mbele chekasi nze kuuma mbele chekasi nze kufuga wetu na avuao tuja kuila mubembi unava mubembi atuja kuila machine of course tuboneke nga tutegera mbeire chi ekasi ze nomwembi chi akasi nze kubanga ayemba wano mubusoga owe mbeire bambi obe yoko oli mbeire nga mubato dinozira motaniga aya baba satu febe tuwabwine nga naba sobola so aba satu kwendafu na kumlala eroyo mlala naba abise anaba sinze kwa luna ku tujamla ngira nga number one iwe niwo naba ngeyo wa yomba wati agundi nze musinga ife ensi Busoga ni Uganda kutwaliza wala ebe identi gundi. Ntikafero wa Busoga. Ntibukoli bule ene singa. Ntiobaba zibu fahadi na singa. Ntiobaba kaima na kolachi. Teruli kuenda tulikuenda kutolao bigambo. Tukuenda kutolao bigambo. Tukuenda tulao bigambo mguni na singa. Gundi ni za singa. Nize gundi ya singa. Olistegera. So kuolo unaku. Tuli tolao bigambo. Ngabuli muwagizi awagire mbele identi gundi. Embere dirija kutandika esawa itanu. Edo kuncho. Competition dijaranga sawa itanu. Bakae tulitandika na mbeire. Kusinanwa mbeire chekasi nze kuvuga. Erekube. Esirike. Erekube. Esirike.

Justi bwemba bwa mukwano. Justi bu Justi. Wala yo mukwano niwe gukulu makenzira yo. Otanigi lati fanta liko la biache vyo. Justi ntudu wakusatu. Bane mbada mukwano. Ugwaba lumi omutwe. Wauliranga wene wene wene wene uliku nigira. Uliraka na kemba. Wala inkawereza mwene mwena nguli yao no mwagalu wao. Kankawereze ku amaneja wange Liverpool. Nkakuwereza kawereze ku mchala wao. Mokobo tibi abikole nga wabikola. Kwene nga wamwenda. Wala yomutu nga. Nga wala yi. Nga biyokola biyakola. Amu relationship. Amumu kwa nuguna guna. Wabu fumbo. Wabajichi. Wala yi binuma. Wala yi tibi dumia mutuwe. Uli tsegera. Nga waira. Eti kwa nili za smell. Wala yi niwa musa adamwene. Niwa banga tufunye sente. Waira mwamano tiyesh.

buli muntu ngwe idinto ino muntu goyenda fubanga ino niwo bakoli bizotia niwo bakoli bizotia fubanga ino kafikize oko magalwa wakeire wala ini wena banga dachi kaisa tu wada chikaitano fubanga ino magalwa love jifikize nga oku time fubanga ino mbusimanya love bajiria so ino te granti mchala wako misinga Toino te granti msada wako misinga ebye mukera mpozo likera mukatale kera yuti chibi pati osambia sambia ku nima balada imuwe mukera yu zewe nkero kuida wakandi ya mwagalu wangakera kuja mukatale mkusubula kambe kuna yobu ile tuwaye muku tunuminu tuwe muka mbozi nganina kwa mwagalu wa wangi ila nkwa gana wankoti nze ndekane umulide zira bigambo sadi nubi akuwaya mwabasada kuida wakasawa msambu kera vao mwana abene muwe kutai mbana ngobu ile bukuru mumuku anu obu ile bukuru mumuku anu mutiravu lavu olize keti tuwecho soka na kemba keni joba wa amazima mwena mwena nika wa uweleza buli mtuwe idika ino mtu guayenda wala iulirisa kemba kanu bulu unji ino ka ulirise.